ko lum teki mu ne yay tokki tay ba jant bi ñakal la daaju ba nga daw non la mbirum yalla mel kon yalla ngi fi serigne touba nak fi yalla ngi serigne touba ngi fi deng mu ne serigne ma samba mu ne ko mbake mu ne ko waxal

0: di jang alif lam mim salikal kitabu la rayb fi yudan lil muttaqin allatheena yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna salata ma rasaqnahum yunfiqun wallatheena yu'minuna bima unzila ilaykum antum min qablikum bil akhirati hum yuqinun ulaika allahu dan min rabbim wa ulaikum al muflihun munako khif newuko nopi al khif la bind da ko ne khif seigne madami ne tek munako lolou moy julit akan bu dara raxut ne ko set mune innalasina kafaru sawaun alayhim wa ansartahum wa am lam tunsirhum la yu'minun khatama Allahu ala qulubihim wa la samim wa la absirim khisawatun wa lam asabun asim muneko khif mu taxaw muneko al kafiruna aqna ngok yefer deug ngok qulubul khasiyati dara amna fumu wax ci igmatu ne merum yefer mi ngi melne kal ajari merum julit mi ngi melne kal madari moy nga kol ci soosi def ba mu niro ab nen nga wacc ko bam wow boko de ci ndox day daldi sey julit bu mere nga ne ko ay waji li nangam rek ngoñi day daldi soti ko genn ne ci yefer nak bu mere kal ajari do ji ñuy timé man na am milliards at ci geej kaw geey toy way bir bi loloy merum yefer fu waylun lil khulubil khasiyati yefer bu xise mer man na japp waye day wax ab bayina ko bu yag waye bu sante mboj nak mi ngi lay teru fof bo fagge rek mu fuddu sak nun nara ca ken du ko yek denga xam nga ina lesina kafaru wina munew minna nasi man yaqulu amana billahi wa bil yawmil akhir wa man bil mu'minina yukhadiuna allahu wa lesina amanu wa ma yukhadiuna ila anfusihim wa ma yasuruna fi qulubi maradun fasadum law maradan wa lam asabun alimun bima kanu yukasibun muneko khif mu taxaw muneko melaw nafiqa ngom musabsabina bayna salikum fum dem tok fa bo legge mu dem ci lenen mu ne ko nit ñangok ne ko demal teeri li la mu jox ak seigne madlamine diop deng ba mu deme muy ngonu gaaw beut se di ber di fukki fan ak juroom ñaar la mujjé julli fi julli suba la ko beut mujjé gis bisub di ber bam selmale la dal di neño ke dugg bir kër gi ni ko sama serigne bu baax bi sama dom ji waxe kër gi dañu wax ne neeg yi mag ñi ko wax dañ ne matone juroom ñeen fukki neeg ak juroom ñent neeg bu ne keur la wax nañ ne sax da ko xadon ba do gis jant bi limu reey ba ci patafor nga yor lu mel ne lamp moko patafor nga yor ba do xam fo tek sa tank mu daldi ñew bam taxawé ci buntu forte su bëkk neeg bi ñew ci abi yele wax mu ne ko ana ku tak fi mu ne ko man mu ne ko tekil mu tijji mu nangu ci abi ya ne ko demal tak lo tuñ la tekil lo tuñ la lolu la def ba ñu jeex ni bi ñukoy siaré jëmum ji nga xane moy mbubu mim fi summi mu ñew fekk ñu tak ko ci la ko jitu fekk na gaawu la la ne dibir la mujjé julli fi lañ ko mujjé gis bimu nango ci abi yépp dafa tok ñenti waxtu yi teggu ci dibir señ bi yënguwul te buñu ma sa nodd moy jëk alterné yënguwul talata yënguwul balar ba
1: jere jëf señ mo soxna lo batay tam xam ngeen ne kër gi nga xamné modi kër señ Touba ci ñaarëm mi ngi nek jamono ji ci saytu ki nga xamne modi serigne ahmadou mukhtar di khalifa daru khuddos mom kilifa gu tedd gogou nak amna liggey bu am solo bo xamne ni summu nako fi ci keur gi ngir yeslat mir bi waye mu am taxway bu am solo bo xamne ni def nako ci keur gi waye len itam ci ciosanul keur gi rawtina santhiou ñarem danañ ci andat ak ki nga xamne modi serigne moustapha dem mom serigne mou dem
2: ya ma def antal pare ya babu kam kam ne yeet ci sama xel ci xaar mu bi
3: mir bi seigne sax dako seigne sax mbacke dako do nak xam nga ab sengalawon bo xane dafa wër keur gi seigne bi ci bopam ak ciawartam dana wër seng bi dako wër bu ko le wër nit ñi di ñew diko dogalé ak diko nuyu motax seng bi dañ ko seng fi daf ko seng fi tapat ba nopi def fi barrière mbedd mu dox digënté tam muy jaar fofu ndax bañ ñiko dogalé diko yakal yor kurusam yor teul ni fene gël mo tax bi 1963 seigne cheikh mbacke ñu yassalat ko yassal mir kër gi dindi seng ya def ko mir 63 biñ dé ak légui nak comme ya xawna yag ndax 40 ñen fukki at man ndako ñen ko at man ko sa kër am wala sa tabax am nga war ko yassalat lool motax seigne abdou mohtar bimu ñewé mune dé yassalat mir nañ ko bu mu daj diroomi wër lañ appalon waye fiñ tambalé bañ wër bi ba exé fa mu yess na ñett wër yess na ñett wër té dañu waxane buñ ko tambalé fi tam liñ ko tot koñ bi ba lañu fay delu sa dana mat diroomi wër waye manki na ñett wër ndax dëkk bi momel non kër seigne touba gi momel non ñepp mobiliser won rek ku ne la nga am ak nasong baak mani sa baak nit ka am glace ak ka am agnak yep ñuma ci di andi liggey bi dal di dox matul ñett wër mu egg

kooku moom mënuma koo lim ndax dafa bari woon daara yum doon dem di jàng, bari lool daara yum dem di jàng, daara yum dégg na ndax yaxoon ci jamono yooye mooy fóore sàngam moo dàq fànn sàngam. Bu ko defee bu mu ko dégg dem jàng ko ca fóore jëjë jàng ca fànn googee, loolu nag moo tax mënoo ñoo xam kan ak kan la jàng. Li nga xam ne moom la ñu xam daal, bàyyam jàngal na ko, sëñ Mbacke aussi itam jàngal na ko. Ak dunam itam ak yëngatu yi mu doon yëngatu it lépp ci jàng ak jàngale la. Ndax ba mu amee fukki at ak ñett rek la tàmbalee jàngale, ba mu wattoo alxuraan yàgg na mu amee fukki at ak ñett la tàmbali jàng di jàng xam-xam ak di jàngale xam. Ba muy tàmbalee jàng rek la tàmbalee jàngale. Am na fu ñu wax ne fu mu bind ne jàngale na, maanaam man xam naa jàngale na lu ma juróom benn fukkeet wala ñeen fukkeet man ma door a gan aduna. Léegi diggante ak kañ la joteeg Serigne Touba, kañ la egg ci moom, loolu moom xaw ma ko. Li ma xam daal mooy 1919 daal la ñëw fii ci Njaareem fekk fi sëñ bi téye ko fi. La ko jiitu nag daana fi ñëw di dem fa mu nekkoon, mi ngi sëñcoon benn dëkk boo xam ne bii mi ngi ci diggante Mbacke ak Touba. Booy génn Mbacke ak Total boobu station boobu fa ne foofu la dëkk ba tolloon ci wetu Pang bi. Bu fa jógee lu tax mu ñëw gane si mu ñëw seeti sëñ bi saari si delluwaat foofu. Ba mu fa nekkee itam moo yoroon daari sëñ Mbacke Bousso ca Guédé. Daan defu aljuma mu gont dem fanaani Guédé ay jàngale fa gaaw di wéer altine talaata ba àllarba mu gont si ñëw këram. Loolu def na ko ab diir ay at booba waa kër Serigne Mbacke Bousso yu bari ci ay doom ña nga ca daara jaje mu leen jàngal. Ba mu fi ñëw nag léeg-léeg mu ñëw seeti sëñ bi ba 1919 loolu moom Serigne Ibrahim moo ma ko nettali ne moom mooy ab lëlem moom. 1919 la ñëw seeti sëñ bi, sëñ bi ne ko toogal. Moom ko ne toogal sant ko muy jàngale. Loolu la ko sëñ bi sant muy jàngale. Nee nañu sëñ Abibou ci foofu nee na moom la ko sëñ Mate Dame njëkk, moom la ko sëñ Touba njëkk booleel mu jàng mu di ko jàngal. Sëñ Abibou Mbacke wax na loolu, nee na man la sëñ bi njëkk a jox sëñ Mate Dame mu di ma jàngal. Jox na ko itam ñeneen ñu bare bari. Ba nga ko santloo mu toog di jàngale it yemul ci ñam ko jox, ku bëgg jàng rek boo ñëwee mu jàngal, ndax loolu la ko sëñ bi digal. Sëñ bi it lii mbiram mooy boo ñëwee fi moom fa nga féete, bu dee foo xam ne fii jarul soppite l'islam la, dalooy koy gën a rëgëral ba noppi def ci barke. Moo tax njàngaleem ñi fi jàng ñu jaar ñëpp xam ne ni njàngaleem barke la. Ni dañu jàng ba noppi ñëw fi ne da ci barkeelu, ndax ci barke bu ko Serigne Touba defal ci njàngaleem. Bët gi ci des tam nga xam ne ñu doon dundik sëñ bi it dund booy itam ba tey amuñu ci lu leer, ndax li ñu xam daal mooy sëñ bi daana ko faral di woo di wax ak moom. Moom itam bu dee wax ci sëñ bi it du ne sëñ bi nee na ma ay jataay yu bare bare toll nañ ko ak ay nit di waxtaan, waaye di wax ci kimaa ni sëñ bi ak yéem ko, waaye nag waxul ne sëñ bi nee na. Sëñ bi nee na moom mosuma dégg wax ko, wax ni sëñ bi nee na ma nangam, mosuma dégg wax ko. Mos naa teg ci sëñ bi toog ci sëñ bi wax nangam sax léeg-léeg dina ko wax, waaye sëñ bi nee na ma nangam mos ko wax. Li ci sa mooy ay taalifam itam bari na lu mat ñeent wala juróom yoo xam ne xam naa ko ci. Bi ci gën a am solo mooy tafsirul Quran bu mu def ci wolof. Ci wolof la ko bind, bu bindee aay bi wala baat bi firi ko ci wolof. Jàll def na ko lu mel ñaari issue jëkk yi da koo def firi ko baat par at par baat, aaya par aaya. Su ko defee li nga xam ne moom baat bi moom xam ne firi woon nañ ko fi, bu ñu ko bu baamawaatee du ko.

0: du ko firi waat boko sax bëggee xam da ngay dellu ci fa nga ko firi woon daana dana wax itam ay ji ndax fàlli nañ ko ndax dafa alxaraan dafa am naasikh al mansukh ay ji ndax fàlli nañ ko wala mi ngi sax ba tey wala bu ko ay bu ko benn aaya follee itam aaya ba aaya sàngam moo ko folli wax sàngam nag moo tax mu folli ko loolu it dama naasikh al mansukh am na am na ci téere boobu am na itam taalifum taalif boo xam ne bi itam wolof la moom it da ko tuddee yi ma ta xam yi ma ta xam yi nga xam ne mu kàllaf mu nekk war na ko xam ci diggam ak borom ci diggam ak boppam diggam ak jaamu yàlla am moom la tënk foofee ci wolof la itam la ko def daf na itam ay xasida yu bari am na benn kaami bu bindoon maam Diarra maam Mor Diarra ba mu ko koy yóbbu la xas da ko boole loon xas da xaw gudd mat na fukk ak juróom wala ñaar fukk moom la ko wala nit ko am na itam ñetti way yu mu defoon la loolu fatwa la benn fatwa bu mu defoon ci mbirum mant dafa am ci jamono yu yàgg ya ci 50 ya am na borom dëkk boo xam ne kilifa la dafay tere ku jaay sàngara ci ab dëkkam te ñu ne mant sàngara la maanaam rekles boobu dafa xewoon lool mu am ay gan nag gan nag di ku jàng moom itam am xam-xam waaye mu jëfandikoo rekles ba ba tàggoo ci ak sakoom woy ca aw woy woo xam ne dafa wax dem na banaa sëriñ boobu ala reni nassan ala xurmatil mant woon ma xeex bu yax boo xam ne ma war a aramal mant dem na wax loolu kooku loolu mujjee woy yu bari lu ma ñetti way la def kooku sax waaye sax Mohamed dem nag ba mu ci ñu bare bari tonn nañ ca jamono yee kilifa yu bari borom xam yu bari tonn nañ ko moom nag lam ci tontu mooy al mant muskirun wi faaxan kullama yoxaay mi loon akhlafa xam lu xaruma mu ne mant day mante lépp luy mandee sàngara la sulu xalilin yun fa ma kasura sayyaani fa lxolmati la taxtasra naan ci la nuyu ak lu bari ñooyam ci aram ga atraku bil masi wala tudaawi kulla asan kamaalir raawi bàyyi ko bul ko jaxaseeg dara bul ci saafara jenn jangoro noonu la ko borom noonu la ko yonti waxee kamaalir raawi loolu yettoo yooyu wax na ko ci affaire mbirum sàngara moallafaat yi loolu mooy benn bi li may taxam ak yeneen yoo xam ne ay xeesda yoo xam ne ñu ko def tam am na itam benn lettre boo xam ne benn kilifa da ko joxoon doomam jàngal ni mu di ko jàngal mu kooka bind ko ab lettre di ko wax nag dafa bëgg njàngal ka nangam nag jàngal ka nangam ci tontu loolu ma ko tontu ci lu ñu xame programme am programme bi muy jàngale ci la ci ko xamee ba ma eggi ci en nu juum ba egg ci tafsirul quran loolu mën na ko ko déggal te nekk fa moom te déggal ko mën na ko nu la ko jàngal ci juróomi at ba nga xam ne lii tàmbale tasari saxal ba nga egg ci tafsirul quran te ilmu nu jëm ci diggante bi ilmu nu juum bu ko daan jàngale day taxaw ci bit yi nag ba jant bi soo mu taxaw ci leer gi woole yow mooy jàngal ilmu jëm di la ko joxan bidduw sàngam mais maa nangam bidduw sàngam mais nangam bidduw sàngam nii wute xiblaak niñ koy sëriyee da ko doon jàngale ilmu nu juum lii mooy aw melom nag moom bëggu loon adduna maanaam li nga xam ne moom la ko xam-xam dara ji ko xam-xam may ak dara ji yi nga xam ne moom la ko moom lañ ko jox ci kuy borom xam-xam loolu jëfandikoo ko moo di déwul fenn wala wax dara ngir ne borom xam-xam la loolu ci misaal mooy bi mu ñëwee daana jaxasoog Alhaj Malick bi mu jaxasoog moom Alhaj Malick am na benn nit nee na ma ca teewaawoon bokk ca mag ñe ne ma am na bis mu ñëw gaaru ndànd fekk fa mbooloo ma bare lool mu laaj leen du fa xew ñu ne ko sëñ mbadd du fi ñëw tey. te loola teewul taxul mu toog fa, taxul mu bàyyi, teewul mu bàyyi ko ñëw ñëw ci sëriñ bi. Maam bi ñëw ci sëriñ bi itam wuti fa wuti wu foon mbooloo, ndax mbooloo la bàyyi foofa. Waxe ne fu ñu ne dañu gaar bi ñu ne da nga fa ñëw dëkk bépp réew mépp daje fa, kooku mbooloo mën a ko weesu. Wut si wutoon xam-xam itam ndax dafay indaale xam-xam, ndax am na ko sëñ Touba Massa laaj na ko ma dem moom ni dégg naa ku yeewu la, mu ne waaw moom koy yeewu na lool sax. Kooku ne ko sëñ bi ne ku mu tollool ci fere yi kooku ne ko xanaa man, te kooku itam daanaka man nañ ne mooy borom xam-xam yoon murit, mu ne ko xanaa man loolu la ko wax. kon xam-xam lu fi indaale woon bi mu ñëw, mbooloo mi bàyyi na ko fa door a ñëw. Bokk gi itam am na diggante ma sëriñ bi, waaye ndax maaram am na ci maaram ñetti maam yoo xam ne bu ci nekk ci maaram la soo. Bokk ga ko bu ko fi indi woon itam bokk amoon na, te taxutoon mu ñëw. Bi mu ñëwee it toppatuwul bokk gi, ndax lim xamoon mooy ak taalibe du ak bokk, du loo xam ne dañ ko topp kii noo bokk nangam ma ndax ma jébalu ci moom wala boo jébaloo ci ndex ngir sa mbokk la rek waxtu ngeen jàkkaarloo bokk ga noonu ngay xool ci moom, moom it moom lay xool ci yow. Kon na foofu ngërëmul yàlla amu fa, moom ngërëmul yàlla mi ndax wara tubaanal minillahi akbar, ngërëm lu ji su moo gën a màgg moom la doon wut si sëriñ bi. Bi mu fi mi gisatul sëriñ bi itam nag na mu doon dunde rek la ko sëriñ bi bàyyeeloon rek moom la nekk ca la nekk, mooy di jàngale ak jàngale. Ni ko sëriñ bi digalee woon muy jàngale, bi Cheikh Moustapha ñëwee itam wuutu sëriñ bi noonu la ko digale muy jàngale, jox ko ay taawam, jox ko sëriñ Mbacke Madina, jox ko sëriñ Cheikh ak sëriñ Mbacke Madina mu leen jàngal. Ñëw nañ fi Njaareem di jàng ab diir, jógee fa dem gànnaar dellu si waan Njaareem. Sëñ Mbacke Madina nee na ma gannaar Maxaarijul Xuruf lañ fa doon jànge, juróom benn mara lañ fa am, dellu si waan Njaareem ak li doon jàng. Ba mu fi jóge sëñ bi sant ñu yóbbu ko Tindoo di, sëñ Mbacke Madina ñu yóbbu ko Kayal, foofu sëñ boobu sëñ moo doon Saamu sëñ Kayal, loolu nañ leen sampal leen ay kër. loola ñu bare bare sëñ Saliou, sëñ Abdou Khadir ak ñu lenn ci nga xam ne waa kër sëriñ bi la ñëpp fii nañ jàng xam-xam. Ñi nga xam ne ñooy doomi sëñ Malick Bassini ak doomi sëñ sëñ Modou Kharit itam doomi sëñ Malick Bassini, ñi ci ñëpp sax fay fii lañ jàng xam-xam. Sëñ Modou Malick Bassini ak sëñ Modou Kharit si ñoo bokk ndey ak bàyyi, ñoom ñëpp seen doom itam fii lañ jàngee. Bari na ci ñu jàngal sëñ Moussa si ñu bari ndég Touba dégg nañ fi mu nekk dafa jàngale, fii la jàngee ba noppi jógee fi. Sëñ Mbaye si doomi sëñ Modou Kharit la, fii la jàngee jàng buñ daan fekkee Bambouk la, ñu ko naan Bambouk lañ daan wax, mu nekk fa di jàngale xam-xam, fii la jàngee. Sëñ Cheikh Sey nga xam ne Iliman la dox loos jàng na fii. Sëñ Maodo Sow mu nekk Taïf nekk fi Iliman ak sëñ Jiite moom di jàngale, ñoom itam sëñ Madina moo leen jàngal ak ñu bare bari ñoo xam ne ñu mënee su leen mënee su leen lim. Li nga xam ne moom la wax daal ne sëñ bi defal na ma ci xam-xam loo xam ne ku ma ko jàngal ba ma déggalee foo jëm da nga fa am barkem xam-xam. Bala nga doon fa fóoree ji jàngale yi ñëpp xam, wala nga doon fa wàttikat ñëpp wóolu, loolu moom daana ko wax. Mu ngi fi jógee 1967 am juróom ñett fukkeel, ndax 1887 wax moom la gën a àdduna, ba 1967 muy juróom ñett fukkeel mu jógee fi. Juróom ñett fukkeel yooyu mën na ne juróom benn fukkeel yëpp wala juróom ñaar fukkeel da ko doon jàngale. Ndeyam nag Amine Ta Balla tudd, bu ngeen demee ba jub Mbacke da nga aw teggi wu ne foofu cornice ba foofu ba jot ci sa wetu càmmoñ jëm Touba, foofu la ndeyam dëkk, foofu la ku ñuy wax Baara Sadio moo jur maamam. Baara Sadio muy Abdou Khadir moo jur ndeyam. Ndeyam nag moom ci boppam ndeyam ci boppam sax moo am ci maaram ñetti yoon. Amadou Farimata maamam la, Ibrahima Awa Niang maamam la, sama mbalaay sa maamam la boobu ndeyam moom waaye bàyyam moom mbokkum mambalaay sa la ndax lamine dem moom lamine dem mu mag la ñu wax mooy sun maam nun waa ndemeen lamine dem moomu moo jur sidi ki ñu wax sidi lamine sidi jigéen la jëlof ñu wax sidi jigéen mooyu jigéen jooye moo jur Aïssa mooy ndey maam bala Aïssa jigéen jooju moo jur ki ñu wax Sadio sidi moo jur Baro Sadio jigéen jooju moo wax ko ñu wax Yacine sidi Yacine mooy maam Sëñ Gawane moom bàyyam ñoo ñu la bokkal Sëñ Gawane ak Sëñ Bala Aïssa la bokkal am néeg sëñ bi sa maam bala Aïssa dafa am doom am taawam tuddee ko Aïssa Aïssa moom mii moo jur ndey Sëñ Badem moo jur ndey Sëñ ñu ko Aïssa Bala waaw loolu nag ci bu dee wàllu askan wax naa ne maanaam am na ci ñetti yoon bu dee Mohamed Lamine Dem mi nga xam ne moom Lamine Dem itam mooy maam yi xam ngeen ne mooy maam yi Sëñ Touba ndax moom moo jur Sidi Aïssa Sidi jur maam Bala Aïssa maam Aïssa jur maam Ante Sëñ ma Lamine Dem moom itam moo jur Fakh Lamine moo jur Sadio Sy moo jur Demba Khouridia Demba Khouridia moo jur Sëñ Ousmane Sëñ Ousmane dem mooy bàyyi Alhaji Malick sëñ bi ndenkaan yi nga ko doon dénk benn dénkaan rek la muy jàngale boole ko ay njabootam boole ko ay taalibe boole ko sëñ bu doon saa bi ñëw bu fedd loola boole ko ay doomam yoo xam ni doomi Sëñ Touba yoo xam ne Sëñ Touba di jógee dañoo ajoo taxaw. Moom di leen taxaw ba boole nag sëñ Badem mu leen jàngal xamaatuma nag leneen lu mu ko ne wax ko ndax joxu ko jàkk ne ko na nga élément néew ko na nga jullee néew yi néew ko na ngay tudd doom yi néew ko na nga dem ci dara kim la ko def ko jàngale la rek la ko def la jàngale rek la ko def la.
1: dégg ngeen noonu ko nga xam ne noonu la ko Serigne Moustapha Dem waxee nga xam ne tey moo toog jataayu Serigne Mouhamadou Dem ñu koy ñaanal yàlla suñ borom guddal fanam wéral cëram ba lépp loo xamante ne yéene na ko liggéeyal waajuram yi ak lislaam mu matale ko kon xam naa duñu def lu dul di taxawlu foofu ba beneen jamono incha allah du ñàkk beneen yoon dinañ gën a toogaat ak moom yaatal ci jëmm jooju nga xamante ne kenn la ci kër Serigne Touba muy Serigne Mouhamadou Dem kon bu ko defee ñu ngi ñaanal ñëpp jàmm di ñaan yàlla mi nga xam ne mooy borom jàmm yàlla na yàlla defal jàmm def ko ci réew mi def ko ci àdduna bi wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu.